baba kuhle konke uma kuvume wena ingoma esiphiwa ke uqiniso umntakansela ubeshwa nje lethi ke baba kuhle konke kanti ke le ngoma ibicele uAyanda Mabuza lapha eFrance eMpumelelo sabakhuluke we Ayanda sikhathami ke sithi ke 22 minutes after or sesithi 23 after 2 imizuzu ingamashumi amabili nantathu ishayile ke elesibili ihora sabakhuluke sithi hashtag sicela kwezikhona isiyakhona ke le yodwa esele esangena nje umnye umlaleli asicelele yona ubani uyanda n ayi uyanda n khanyisa methi ke xa siminga kuwe yona yodwa ke sele nje manje sesiyodlala ke ingoma laphaya ecelwe uandile elaphaya ej ecele le ngoma kafuthi mhlongo methi ke othintwe nguwe ake simdonse ufuthi mhlongo esho kanjalo ethi ke othintwe nguwe siyabusisa ke kuseni kungolosini namhlanje umhla ka 25 kuna ke inyanga ephezulu uJune unyaka sesoqeda sesiphakathi nawo manje siyangempela siyogojela

sekunjalo mntana umuntu sekunjalo ngana ka baba kwaphinda kanjalo lapha emgundla uyaba namaphethelo akingithethe bese ngibonga bakithi kuza kwethu awu bantu ka baba akingithi ngithanga ngiyabonga kuba bonkoza kwethu bathe bayibamba lento eyibayibambisisa eziyophola ezandleni kuyizibongo konke lokhu siyabonga.

le mlaleli ngivumeleke nyemonto ngisho ngaliphimbulele ngithi sikusile mntana umuntu sokusile ngena kababa yibakithi kwaphinda kwasemgondlovu namaphethe

Ngeke mntana umuntu akhlalo kezana phela la. Uye ngizweni mntana umuntu akhlalo kezana phela kulolu hlelo sokusile mntana umuntu. Ubheke manje 24 minutes to 4 o'clock. Ingamashumi amabili imizuzu lena nemine ngaphambi kwehora lesine. Sikusile uyaboneke manje mntana umuntu. Sibheke kuleli hora lesine kuzothi ngo 4 o'clock bese sibavusa abantu. Wo nhlanhla injalo.

0: alala abantu mntana umuntu uyangizwa yini hey balala abantu mntaka mama umntana la ijike nje ngathi akasayifuni umuntu mayilala akazi ukulala kunjani lokho mina kubantu angazi lokho ukulala kunjani la kubantu umuntu avela ijwibe nje ayilahle ngathi akasayidingi ngathi akasayithandi kulo mhlaba hey ukulala kunjena yebo baba hey olala kahle ongena kahle emphedeni ulala kahle uyilungiselele uva msuku uyilungiselele ma uzolala ma uzoqala ukulala nje uyilungiselele mntana umuntu ungazijwibi nje ungathi awushaye nqanywa hawu angikwazi mna lokhu mntaka baba ake sibonge
1: azilandela kwakho kumsakazo ubalulekile ungumuntu FM ubanga wena ngokusinalela siyabonga
0: intalento mntana umuntu ayidingi nakoniwa ngiyakutshela wena intalento ayidingi kwaniwe mntaka mama hawu yebo uyakulungile ke wenhlanhla samba nalo uhlelo mntana umuntu samba nalo uhleko kusekuhlelo kusile manje wena osalele ususeleke uyabona nje wena olele njengamanje ziyakushiya ingqola bheka manje 8 minutes after 4 sekalombili unzuzu lishayile edlule ihora yibulungele sine wena usalele awu angikwazi ke mina lokhu hayi lala lala kanjalo kwashobo kufika eh kwashobo kufika bathi lala kanjalo kulungileke wenhlanhla gijima ngapha mntana umuntu awuye ngapha ngani yakwethu bese bonakala ukwenzakalane uyabona ke mlaleli wena osuvukile kuwena wena osuvukile awungene kulomoya wena osuvukile ngena kulomoya sibavuse nabanye awungene lapha OW3 342 3970 OW3 342 3970 noma ngena lapha OW3 342 2391 OW3 342 2391 bhala ke umyalezo wokubavusa ungabhala umyalezo wokubavusa laba bantu bese uyathumela kimi ngapha bese ngufundela uyenze umlaleli bhala ke umyalezo wokubavusa bese uyathumela kimi ngapha bese ngifunda uyawuthumela kule WhatsApp number 0623151986 0623151986 kusile mntana nomuntu lakhali khodi.

ngalo ingakho abanye bethu hayibo baphi labo mama wemlaleli baphi labo mama ababethi babethandaza bekhuleka Nkosi yami uzwe sengathi izulu liyandindizela wizwe wemlaleli namanje siyabadinga labo mama namanje mntana umuntu siyabafuna siyabadinga labo mama ukuthi babekhuleka bethandaza bebheka esiphambanweni bese ngathi izulu liyandindizela bese sengathi izulu liyaduma liyandindiza siyabadinga labo mama yey wenhlanhla wemlaleli sengibaleka sengiphuma sengibuka lomnyango engene ngawo uyangizwa yini sengibheke ngibuka lomnyango engene ngawo ingakho ngenze kanjena

Sala kahle ke mlaleli sala kahle ngane ka baba bengeve kumnandi sindawo enye ingane encane ka 80s leyo nhlanhla mntaka mlo ingane encane ka 80s singiphuma ngiyavalelisa ake ngibaleke ngiyophumula ingane ka 80s isonjelo ithi ngayo lyonguma baba ngithanda nonke makhaya.

0: Awudlala sibali. Wawunanga ke sibali kudlala lo game.
1: Kwawe imuphi unyaka sibali?
0: Wasushade u 5 years.
1: Awume wena. Kwawe imuphi unyaka sibali?
2: 2006.
1: Sasidlala nani sibali?
2: Awusibali.
1: Kheli wena ukuzolo. Ubuzo uthi ubale wakho rigoli kwa

osisukela ngaphansi komthetho olawula impikisho nabathi lomlawulo masipala ngoba impikisho yemashini mashi ayikaze ibe nodlame futhi ihlale ingxenye yelungelo labantu bakuleli kungani pho bengavunyelwa kho uma sihlabela.

0: Abase matiwane bafuneke izimpendulo ngemsebenzi yomgaqo ku-N11 mlaleli ngisibeka la indaba zokubumbana kwehora leshumi ngihlangabeze emaligamanxa leli hora mpo.
1: Ithimba lezindaba kumgumudlo FM liqinisekisa ukubikela ngawo wonke amaqiniso enzakalayo.

0: Ningena ngasikhathi ni ma.
1: Sikhonze endaleni sigena 11.
0: Ningena 11.
1: Yeah.
0: Endaleni nikhonze nini lapha?
1: Ethiopian Church.
0: Sengisho ukuthi kusenze esikoleni, nsemzini nomuntu. Awuyalela umuntu ongakwazi la ukhonza khona.
1: Kuyindle yesonto.
0: Oh, okay. Yamatopia.
1: Ethiopia.
0: Ah, bakithi siyabonga kakhulu. Ningena ngo 11.
1: Yeah.
0: Okay, sibuye size kuma uMashabala. Siza kwena ma.
2: Yeah.
0: Nikhonzela ndawonye.
2: Yeah.
0: Oh, ngizwile ukuthi umkhokheli. Sawona we gogumbamba, ugogumbamba uhleli thuye saba kuze studio. Nginontanga wakho la. Ngicela uvayelise kubalalele emakhaya ma.
2: Siyabonga kakhulu.
0: Haleluya.
2: Estation nomgungundlovu. Ubukhona bethu lana.
0: Ngibonge
2: kakhulu kumntwana wami umama unene. Ududu ongithathe wangibeka lana.
0: Haleluya.
2: Namhlanje ngibuka into ngaze stage umgungundlovu.
0: Yeah.
2: Ey ngabuka ubuhlo obukhona. Ey ngimkhulu kakhulu ngizibone sengimkhulu.
0: Ah Nkosi Jesu.
2: Siyabonga ke bantu abami kakhulu baphathi besteshi.
0: Nkosi yami.
2: Sibonga ukusemukela kahle kangaka.
0: Haleluya.
2: Engathi uNkulunkulu angaba nani njalo.
0: Ah Nkosi Jesu.
2: Sibonga mama ukubone. Sengibone nomama ukubone.
0: Ah bakithi.
2: Ehhe engizwile nje enyangeni edlule bebekwa ehlaleni.
0: Nkosi Jesu.
2: Siyabonga mamkhubona.
0: Ah, bakhe.
2: Unkulunkulu akukhulise sisi. Mphathi wesiteshi unkulunkulu akukhulise.
0: Nkosi yami.
2: Ngizwile ukuthi hayi ungena nombani lana.
0: Ey, Nkosi washo njalo.
2: Ah, ungena nombani asengizwe ngifike ngixoxele izingane zami.
0: Nkosi yami.
2: Siyabonga ke kakhulu unkulunkulu anibusise kakhulu sesihamba.
0: Hallelujah.
2: Amen.
0: Siyabonga. Uvalelisa mamkhubona.
1: Angiphinde ngibingelele sicela ukuthi kusale umusa kulomsakazo.
0: Haleluya.
1: Kusale umoya ongcwele nje. Bengishilo mina ukuthi ngumamkhubona wase Thornville asikwebandla lama National Ethiopian Church.
0: Okay.
1: Phansi kwobuholi ubaba uKhuboni, ubaba uMchunu, ubaba uZondi, ubaba uZuma noma uMbisho
0: bakade belana.
1: National Ethiopia
0: ngiyanizwa ufuna ukunikhipha la ngengoma kaSibunowa ethi nje ewe Getsemane ethi ngikhumbula iGetsemane lingihluphekela ngijabulela nokubona intombi endala ingena endlini zomsakazo uthina kuyisibusisi ibona labantu abaze baye emathuneni benganikwa ngithuba lokukhuluma kanti uma ungase uhlale phansi naye uyokutshela ukuthi usukaphi bahuzukile laba behuzukelela thina siyabonga kakhulu umuntu omdala inkosi yomusibusise amen.

sathi sibhizi la emgaqweni savele sabuyela endlini sayogeza sathi angeke sibe saphatha amafosholo namhlanje makuhamba iqhawe endaweni ukuhamba kumuntu indlela onyathela ngayo iyabanyakazisa abantu ukuthi ungubani kuyenza abantu bangahlaliseki basukumele wena usulele asihambeni kahle bafowethu

Beti asofundisa na madoda kazi etu ukukhuleka. Nelizwe lethu liyaphithizela ngapha Nkosi awu umabongi nene esinathi ngejiji eposini kuboka aso. Sawubona we aso. Sanibona nesinathi ngejiji. Sawubona we mabongi nene.

0: linda ngibalinda ngibaza ngaze ngihlangane mina nabo only to find ukuthi omunye wabantwana bami ngibakhulisile umfana walo mama umama ngimazi njengase ngimbona ngabalinda Mr. Nice angizangilale ngigcwalisa iclaim ubusuku bonke ngayifaka ekuseni ngayifaka ngalolwesithathu but bayibona ekuseni ngolesine ngilana nje ngiyathandaza ukuthi uNkulunkulu akawenze lo musa ngoba uyenzeka nice ngolwesihlanu ngiyakwazi ukubona ama stages ayo ngiyamfonela ngithi nice swa mawa ngangifakile u message nje ewunimlande kahle ugogo your claim has been approved and paid but isuke ngingayiboni ngoba isuke ingakangena imali ngithi ngisathi kuyena ngicela ngitshele uma khona inkinga nayo because ngiyenze njalo Mr. Nice masa iapprovele I assist imali ingakafiki in our accounts ngimlekelele mhlambe kuthengwe inkomo noma kwenziwe lokho athenga akakuphendula lokho athena sisi the money is into my account ngithi ngiyabheka kuma emails i accountant sengithumelele i proof of payment I was like iyashesha kangaka ingqondo yami yathi nabantu iziyo leya family iyakulandela konke ngisho ngicela ungidlalele i clip sisi M ngicela mina isikhathe engingenaso bengifisa ukuthi ngabe ngiza lapho ngizoyikhulumela ngibonga kakhulu lokhu akwenzile usisi wami ngingamazi bengiqala ukumbona sijwayele ukukhuluma nje efonini cela sihlalele clip mhlambe khona ukuzosizakala umuntu ekhaya nabantu abasha basondele naye singisho kanjalo ukuthi
1: ayibonge mam le N umama Nonhlanhla Nkala wasembali 13 sengithi ake ngibonge inkosazane umsebenzi uNkulunkulu akuphathise wona ngiyimemba yaka IK nje endala so ngithi ake ngibonge izinto zenzeka njengokufisa kwami ngoba lisho njalo lizwe ukuthi uNkulunkulu ngiyonenzela njengokufisa kwini ngiyabonga kakhulu mtaka baba ngiyabonga ake ngichaze nje mamli ngendlela izinto ezenzeke ngayo njengoba kudala ngajoyina then ithema ngabe limuvi office limuvele eTownville ngake ngayihlupha njengemember ukuthi ake ngihambe ke ngiyobona leli office ethiwa limuvele eTownville ngashona khona bazalwane ngafike ngabuka office lethu lihle then kunama locals ama notice nje abhaliwe laphayana kukhona nale engayibona eshoyo ukuthi uma ngabe ufuna ukclaima imapha ama document afunakalayo then ngalinothisa leli phepha ngiyakhumbula ukuthi ngaze ngalishutha elinye ngaze ngalithatha ngahamba nalo ngalishutha nje lelinye ngenzela ukuthi siqalele sefonini ngenxa yokuthi bese ngibona isimo sika ugogo nje isimo sakhe besishintsha kakhulu isishintsha ese admitiwe sibedlela then engafona one day ngamtshena imamli and ugogo yakekho right isimo sakhe siyashintsha ene kakhulu nje amathemba onke sesiqala nje uyabona hayi mamli enaduduzeke ngendlela aduduza ngayo kuthi ugogo mangabe edlula into yokuqala nje ngayenza ngafona mangabe ngifona yo bazalwane ngiyamtshena ngithi mamli yena ugogo sedlulile what's okay calm down wabuya manje wenza iVN engoba bazalwane nilalele leVN angithi izinto suke ziningi umuntu mangabe sedlulile ukuphithizela sengiyakhumbula iphepha engangisho ukuthi lenandaba zabantu mangabe niya ema office nini zolthola leli phepha libhale wonke ama documents adingakalayo useyakhuluma ke manje ukuthi uthatha usuka la step number 1 iloku namaphepha kanje uyawachaza uwafune uwacele bazalwane kukhona ke leli esingajwayele ukulinaka elithi mangabe sedlulile elibhale udokotela i death notice then lelo ncwadi kuma document isuke ibhaliwe lawa asuke edingakala kuma document lawa usuke wathola ene ephepheni lakwa IK isuke ibhaliwe lolu khuza noma mli NYishilo ngesikhathi engenzela iVN then lelo ncwadi nje first thing icele ubangcwabe ukuthi ucela bakunikeze yona then ucele bakufotokopele yona ukuze ngoba mangabe usuyoclaima uyayihlanganisa nawo wonke lama documents afike asuke efunakala ukuthi njengamanje awekho kumina eduzane kodwa bazalwane zihlupheni nihambe niye khona angeke ukholwe iclaim nje safike office masifike office ugogo seshonile saya straight e office eTownville

nga try kuba ukwenda sabela kapata kuwukuthi manje inkinga umuntu wayesebenza ebusuku kade kulesihlanu kuzoba ingakusasa yabona uma kade kusebenza ebusuku kade ungalalanga ngo-3 sekumele sivuke siyolanda ikhumbi kanje kuyosetshenzwa ngagcina sengilele lala khona ikhumbi kuthiwa ngiyehla endaweni ethile kuthiwa indoda vuka sengilele mina hayi noma mengabe ngangiphupha ngisho iy'namba zeloto cela iy'namba zami zeloto kuwangu ngizwa ngiphupha

0: semoyeni sabana
1: okangla ulawa joli
0: ya kodwa emoyeni
1: emoyeni
0: ya
1: hayi moyeni ikhulumile
0: ya
1: awujoli dula
0: eh kodwa ukhuluma emoyeni
1: oya hayi ngiyavumele ekukhulumeni
0: ya
1: mawuthi usemoyeni
0: ya
1: yabo wena kubuthi izwi lakho lisemoyeni
0: cha phela ngisho kona lokho eh phela ngisho izwi lele ngikhuluma ngayo okhuluma ngalo ngoba nami engithi ngisemoyeni kodwa ngihleli la
1: yeah asikhe emoyeni amazwi
0: ngisemoyeni
1: ngoba bathi inyoni phela manje ngindize emoyeni ngikhuluma emoyeni
0: kodwa ucishe ufane nayo ke mase phezise
1: kodwa ukhupha lokho yeah
0: yeah
1: Wase lokubiza ngenyoni.
0: Cha wena oshilo.
1: Cha ninganisa phela ukuthi into esemoyeni. Nyoni uyizwi lokuthi kurukuru.
0: Yeah.
1: Ngwa ngwa inkankani.
0: Yeah. Hayi.
1: Ngikhuluma emoyeni inkankani ngwa ngwa.
0: Yeah. Wena unhloboni ke yayo.
1: Cha mina ngifika inkankani phela yikhuyiku la kwaJo.
0: Unhloboni yayo.
1: Unhloboni.
0: Yayo. Yeah.
1: Yani manje.
0: Yayo.
1: Yabo mengaba inyoni mina ngayiju.
0: Oh, iju, uiju, uiju bani.
1: Jube lihle lihle kakhulu.
0: Yeah, ukahle.
1: Ngone nokthula.
0: Yeah.
1: Yeah. Dwa namba kahle. Bese nawo ngizwile nje wandileshe indaba ukuthi siphuma aphi nalo mfakazo. Emahlanya aqalwa yithi la.
0: Yeah. Yeah.
1: Yabo abatshele nabo obani zwanga ukuthi kube khuluma ngobani abaganga. Abatshele ukuthi yonke into iqala la.
0: Isuka la.
1: Kumgundlo FM. Bangakuthatha nje abanye. Bentshontsho ntshontsho.
0: So buka nje.
1: Magama abo ntshontsho
0: kona. Yeah.
1: Yeah. Ngoba za number kahle sekuthanda phili lomo phila wonke abalaleli nabo bonke abasakazi. Ha. Ba.
0: Beautiful.
1: Bonike. Joe. Li.
0: Ika.
1: Bo.
0: Mike.
1: Hey.
0: Right, kulukula benani. Bekumnandisinda wonke. Eh mina angisaculanga kanje ehambe kahle mfowethu. Lapha niyobona nakusasa kusho lapha umalo Mrs. Shange endaweni yase Azalia kulungile bye sengihambe kusasa angibe ne date nawe asihlangane endaweni efanayo

pet, amabele umqamelo. Umlamuyang kabul. Khuluma nabo lana uJabulo nasingesijile ngathi igeja lika kanda kanda. Khuluma nabo lana uJabulo wena onamabele umqamelo.

0: njalo ithi makwande
1: wenza konke
2: ngivamise ukuhlushwa izikhova beyifika nga 2 nga 3 lokho ifika hayi ayiphindanga zabuya ngoba ngeyila ekhaya
1: wawusebenzisani baba
2: nje bengilokhu ngiphela.

0: yini qhamuka omunye ubhuti nje athi ngihamba nawe ke namhlanje ngithi hayibo hamba nami uyangazi yini vele
1: yeah
0: athi ngithi ngihamba nawe ngeke zikubambe igebe nguhamba nami ngithi mina hayibo ngeke ngihambe nawe mina ngikwazi ukuqala ahamba ngilandela sheshe nami ngisheshe ngilo ngithi prophet na indoda eduze kwami engayazi
2: uqhamukapi lo bhuti umane waqhamuka nje sithubeni
0: esididini nje ngase wilothona sithame ngithi

0: Ziyinvela athi ngithi ngihamba nawe ngeke zikubambe igebengu uhamba nami ngithi mina ayibo ngeke ngihambe nawe mina ngikwazi ukuqala ahamba ngilandela sheshe nami ngisheshe ngilo ngithi prophet na indoda eduze kwami engayazi
1: uqhamukaphi lo bhuti umane waqhamuka nje sithubeni
0: esididini nje ngase wilothona sithame ngithi

0: ngase
1: imake lwenzani iphara umsamo ayibo
0: mina ngitshela ukuthi iphara liyantshontsha ngani mangifika lapha emsamo ngifika kucheliwe nje khona izinto kade zenzeka khona ohamba ngemumva kulona akulona lodo hayi ngase ngabona ubaba ke ngacela insebenzo ngolesibili ngayisebenzisa insebenzo washona umfana kamakhelwane bangcwa
1: kanti lensebenzo wena owayithola lapha yakumprofeti
0: hayi insebenzo ubaba nginika yona wathi hayi angiyisebenzi kwaba
1: uyisebenzisa kuphi khona la emsamo
0: yebo ngiyisebenzisa khona emsamo ngiqhuma ngayo ngiyakhuluma ngenza konke nduku mina bengiyitshela ukuthi cha nangu umuntu kanti khona ohamba ngemumva kanti nami umprofeti uhamba ngemva kwami ngimtshele yebo yebo ngiyabonga
1: ah wenza konke
2: ngay 17 bengizalwa so Gold Rush ngaphiwa ama plays 100 rand amahhala so namhlanje kuseni nga decide ukuthi ngivuke khona ngiqale ngiyodlala then ngize la esontweni ngafika ngaweni
1: hayi wena uwinani
2: kunento bengiyithandazela ngifuna imali engiwinile ngizokhona ukuthenga lento le bengiyifuna
1: shaya izandla kakhulu bakhethwa wenza konke
3: akhethwa ngizophakamisa amandla ocubula baba umprofeti ngendlela angisize ngayo ngumsombuluko kukhona umsebenzi esiwenzayo noma ubalelwe izinsuku sebenze ngumsombuluko ekseni sithi sisaqala nje ngivele ngijuluke bazalwane ngiconse umzimba wonke ube manzi cocu sithi masijombe ucingo nje uve ngifake isigubu sababa umprofeti la ntaba dilika mangiphuma ocingweni uveluwe uthi qekelele uhambe uyomale kude ngiqhubeke ngani ngikaboni mase ngifika ngaphambidlana kufika into ethi angihlale phathi ngoba ngiyaziza ukuthi amandla ayangiphelele ngimtshele umakhelwane wami ukuthi angisaniboni qoko sengiyingedwa nje manje ngendaweni engingedwa kuyona hayi ngikhola zisigubhu asikho isigubhu ngiphinde emuva mangifike ngisicoshe isigubhu mangisithatha nje isigubhu ngisikhulumise ngithi baba umprofeti ngithi ungangenzi lento Ngithi ngicela ungikhave baba ngivikele ngiyazizwa Thatha isigubu bazalwane ngifike ngiphuze umntaba dilika osele kuwonke usona Isikhashana nje bazalwane uvele kuvuka umlilo kulesayide engenzasi kuvele kubuya umagodi wasekhaba uma uzobhula lo mlilo ongenzasi kwami Ngagcina nje ethi yini uyawa yini Ngavuka phansi bazalwane ngawa Ngavuka mangithi ngathi ngacela yena ngathi ngicela ongikhela amanzi ngathatha isigubu santaba dilika bazalwane wasifaka amanzi ngafaka isandla la ngakhipha isandla ngasixisha kulesigubu ngasivala ngasikhulumisa bazalwane ngacela kumprofeti ukuthi akangivikele ngavuka bazalwane ngizizwa ukuthi imino yonke ngisho yenyawo inento ethi ngathi inkwashu ngathatha lesigubu ngakhumula iduku ekhanda ngafaka amanzi wonke ngakhuluma ngakhuleka kumprofeti Kuze kube namhlanje bazalwana ikazi ingiphinde leyantu ngiyalibonga ugcobo lababa umprofeti
4: Right siyabonga ke isihamba kanjalo kohlelo kababa umprofeti Magijagesha hashtag kwenza konke isikhathi sethu ngoke masesimi kanjena ke uhlelo sicela ukuthi ke silibeke phansi noma intambo siyibeke phansi ngethemba lokuthi mina nawe sohlangana ngesonto futhi ngo 5 kuya ku 6 ekseni ohlelo kababa umprofeti Magijagesha hashtag kwenza konke kanti abanye ke sezoze siphinde sihlangane nabo ngolesibili ngo 10 ebusuku kuya ku half past 10 noma ke ngithi nje ngesikhathi esifanayo mina nawe ke ake siphinde sibonane ngesonto ngizothi nje akwande ubusuku obuhle khaya uNkulunkulu abe nani nonke indawo la kufinyelela khona umsakazo anigcine nabonke abantu bebisini nabo la emsakazweni makubande ubuntu

ukuphila noma lokhu zongaphandle kwakho. Kodwa uyokuthola ikona lokho okunye kwakho. Kodwa umsebenzi omningi uselele futhi thina sonke. Nawe ukuba ucingisise, cabanga ujule kona. Uhlole uyivivinye ukuze ukhone ukuyiqonda. Ngoba sikho isidingo sokunichazele ukuthi wena ubani. Ngoba nami ngingamlami kufanele ngisazi mina ukuthi ngubani. Okumqoka kakhulu lokho. Kodwa ngisasho phela ukuthi uNkulunkulu akuphili ngaphandle komuntu. Kodwa uNkulunkulu uyisimo esikumuntu. Zofakazela ukuphila kwakho umuntu. Wonke umuntu umfanekiso kuNkulunkulu bakhe. Wonke umuntu umfanekiso ukuphila kwakhe. Umuntu nomuntu uphila kukuye okuphi kuNkulunkulu. Akudingi ukuthi ngiqinelele

Unkosi kwethu abasakazi bomgungundlovu na 7.6 FM ngalesikhathi abangalele. Asibingelele abaphathi phezulu sehle sibheke enzansi. Bonke siyabingelela. Yeah, sibingelele bonke abalaleli. Abuhlale Ashdown, hlale Mpumuza, hlale Sweetwater. Ela ngaphezulu kwaShange kwaNqamo. Hlala ngaseZondi Store.

0: Vuelvo a Zakayo. Umculo shumi segazi. Ngubungendlovu FM. Ihlelo Ngubungendlovu FM 107.6.
1: Uyazi kunomuntu wesifazana othi no sengiright manje. I think sengikhulume kakhulu and ngiyazi ukuthi ngiyahluleka. Lo mfana ayikho into engayizamanga, ngizamela ukumsiza, ngambekezelela, ngahlala noma sengibona ukuthi kusafanele, ngahlala noma abantu sebethi ngisilima, ngahlala khona esengenza isilima, wangenza inhlekisa, ngahlala ngambekezelela, but waqhubeka wangashintsha. Yahamba iminyaka ngithi umuntu uyashintsha, kukhona into esila ngayenza empilweni yami, lutho, but sekufika la ngizokhona ukuthi sengikhathele. Noma ngabe wenzani ngiyeza ukuthi sengikhathele. Kunalokho imini olimalayo yena ngiyambona ukuthi ujabulile. Sengikhathele. I think manje sekufanele ngizibeke phambili. More than ukuthi ngibeke omunye umuntu phambili ngoba njalo mangithi ngizama umuntu okumjabulisa noma ngizama ukuba yilento ayifisayo. Still ungihetha khona kunjalo. Maybe sekufanele ngifunde ukuba selfish. Nami ngifunde ukuzibeka phambili. Ngaphambi kokuba ngibeke omunye umuntu noma ngijabulise omunye umuntu ohlulekayo ukungijabulisa mina. Ngiyahluleka. Bengakaze ngitshele ukuthi ngingaphuma kule relationship. But ngiyabona ukuthi uma ngingaphumi ngizogcina sengiziluza kwamina. Kwamina ngizogcina sengingazazi ukuthi ngubani, ngiyaphi, ngifunani. Ngihlala umuntu ofuna ukungishintsha into engiyiyona. Ngeke ngivume. Ngeke ngivume nami. Ngeke ngivume futhi nokuthi azangenza ngibe nenhliziyo embi. Ngona ngimdedele. Athole laba bangcono. Ngoba mina ngikho good enough for yena. Kodwa ngilelanga uzosisola.

0: shala khona abasingashale khona endawo le basaba sasifuni sihambe emakhaya so imali sesinayo asinayo imali asinalutho manje basi sisuke lapho singashali size lana so thina sifike lana engani mina kahle kahle mina futhi ngifike lana engani le incane iyahluba nginale la baby 3 days silali nana umoya silala ngaphansi kungcolile konke la ama toilets agcwele kuyabanda asinama blanket asina indawo yokushala futhi so noma kuthi sifuna ukuthi sichame ukugeza asigeze 3 days now asigeze noma amanzi ashisa asiwatholi ingane idingekala iparish ngeke ayithole ingane cause asinawo amanzi achisa ukuthi sizodinga ingane noma ukugeza ingane ayigeze ingane even thina ke 3 days asigeza nganamandla ukudla ukukho ukudla la sometimes basinika abantu sibaningi siyashotha since morning mina ngidlanga lutho mhlambe maybe isinkwa amasets out 2 asinkwa kuphela uyabona leyo nto so kunzima kuhlala la kunzima siyakhala kakhulu ukuthi siyasukumezeka sonke abantu asemnyama kunzima kakhulu njenga umuntu uthi umnyama umama like mina ke ukuthi uzozizwa kanjani uneyingane alale ngaphandle kanje kuyabanda kanje yeah
1: lana ngiyakuzwa ukhuluma ngakho ukulala ngiyabona ukuthi niqoqene ninodwa nohomama ngabe lokhu nikwenzela ukuthi ni feel safe noma mhlawumbe ni anizizwa nivikelekile ngoba nilana nizizwa niphephile
0: lana sithi ayi ukuthi sibe safe kodwa usafe ayikho lana siyashala nje ukuthi mhlambe sizothola amabhasi azofika la asithathe kodwa isafe ukho amadoda ashala ngale futhi bayahlupheka laphaya thina futhi sishala la yabona indawo lobhuthi ingcolile kakhulu silala lana yabo kunjani ngemva kaphansi silala lana yabona umsuku wonke silala la
1: lana mhlawumbe ma ukuthi kuyenzeka ingane iyagula ngoba kubanda kanje but
2: you right uyamuzwa ke ichaza elandisa owesifazane esho ukuthi cha le ndaba